Uyang musada di kecamatan Linga isak ku isa-isa oapan tanangka belangi luas simu pulo-pulo lemu orom-oro di ketapang dua ara atu belak wan payani ume kone berkekede laut tawar jaya suri loyang datu asal